0: Wiyaktin nyane kadi, wiyakti kecape, inge punike ngararah, sane moaste kerte lo cite.
1: Abis.

Nane mangkin kaplengan panresian dianger aris meperagayan di tiang puniki istri utawi anak istri punike maman.

kam-kam kayun cokori dewo doke sane dumun pacang lungom medale mangken dan sapunika.